Ema umfletcha sisi mina ngihleli nawe njengesiqhelo ngisho yakho hayi uyawuhlala isenza njalo mina umuntu uyamkhuthaza phekiseni.